0: Na ensema de bremo na nwumre de di mu akotene ebi ene se ene swafo a ona hwe o menwe san san so ya ko ye tiktok for ebi se kwambi aso no eye akirekirefo book and research allowance no wonu mo behwe na wo mu atua hwe be september bosumi awiye swafo hwe mmasua so ko ya na eka se se sese nkwada no a wonu ma wie suku ampeso mo toaso ko mani mu se se hu nsem akwakwa ye bibia ho no wamu ayepi omako sukuwa huduwa muno huwa samu wa yadine na uoshese sukuwa ya bubo dinse weno wadi ujina brepe mbia wosro paano obete trini nemu ama nkwa dana nye baby ako mpipi ya manyokono abatu obetuo edia ya manyokono mpenifuwa ibedia ni muno mechia national executive elections no abiyekuwa dano ase emra ewa abatu wa nuhunyi na sinyamia atuma oktober busu minatosu miensa abatu wa nubasu
1: swafu wa share omanfuwa wunye diye ni wafa hudiye suwadi atuja se nkwada ye fa honu no mum sɛ ye ton wonum de oma koma nkrofa koye nkrutu dwuma ma akoma ako apem ahana ne aduasa mienu no wonum nyina ya de ya doma ko bia ya boa wonum sɛ de ebeyi a wonum ne ya ya no mu ye wo bebi om ko di ye no ene ye ye wo fie de ebese na afeni oma ko ye de ama wonum
0: na ene empre wanyinsen ena wokyera te sɛ sɛ de asia ma no homne so no na sofo hwɛ mma ne mofra ye die nsɛm so na ekyerɛ sɛ epoano nkru ne de ene je
1: na pani bia wono yemra nimni dia to dwa se se die NDC aban die wo ye ne se omanfo fo ahu die na onam bambofo so etietia so mayi mu na se oman sori anka se ntia wo wodo kronkro he twene wo se wode beba
0: PURC won kasamafo ana se penimpa wo down executive secretary na aka se ntia ekwan a ECG Logistics Company of Ghana fo akodundun kane a wo eyegom wapoten aden a omse yabu wonu adwuma ni ba ko nti omanfo ne nasum a be na watwe nyom ni nkane ano na emu nsem enwumre e de ebesom ye fa nase e ma saa enwuma kwa kase wonu madama ene de kase bo no ebremu
1: ene ye de brewa na mekanfo MTN na ma wo wonim sesese MTN e ba bia be ko bia ba ne krato ogina brane fa ho bo wonu nyom hyehye ye mfa ma won sesese o ma kire ye se ehu hia se obekuta telephone yenu ba ko pe nanso de o hia bia e o ba ko no aso e seamless na abeko no na kye se ehu hia se obeto sem no bebre da bi ba ko pe no bibia wo so kama e bi kwa ho kye se sem no nhyem wa download the app no sim no enhyem enso onkra bi apeso oto madwa bi a ohia bi a ne nyina eguso Franco Trade Enterprise eye phone so ne ho aka de ehudwa no mudie ene wa beto ama na fi papa ene ochi e bi a na opededefo air conditioner anase bi a flash screen tv bi dia board dem onu obi ho e bi a pefidi ade be sinioma omu obi ho sanso ene ya this CCTV camera bi abase nipa bo phone ti fa bi bo adwuma fa board dem na ye nkonfiga mfa ma kyese ade bi bi a show phone odidi dwuma no na anamo a de subiano wani etuya thanks to computer clinic ya sabia e woku ya no so muni asaman kase kwa no so ho ene wo na okwa ayafo agu ho a obi agi ayahwe no ya na efa akọ no okwa ne se upie okwa ne se upie upie so ahodene ene adi pii basini high school ya ankurankura sukuwa ne brapa o mabo ntifri sechese do maka ho na meka sai nkwada omo abo yenyen si a place wo self placement no ka ho akọ na wafa ahunkoshim wo ho e free sechese no ka ho free sechese no omo obi enti ka ho fa ba no na edan wo mo damu no na wura mo sampadan ni dedefo bobia mo condition bubum empapa no mo daso ene sumie pa no mo tida so enti omo so da yepa ye kire omo ade a ekọ papa business visual science and of technical ni nyina ye kire nkwada no ho fa ba no na obagiri mde daache Syntex Tank wudu si ogumu a da bia kama enka bia mem wade asiwo na didi ujuma Haxa Mixture Haxa Capsules we mjeru no beka bom de tie ne obadi kan bo mixture no simadua sa pepepe wadi dia wie no no obo mixture simadua sa chi na afi wafa capsules ne yasa topa no amene eno anu akumkuru no Vigatem ya 3D adru obi a 3D hawo wakoso mo jena hwe nko ne aka cho se ebi wo mu a ene ya Vigatem na abenom na anum wie ya nan sa pepepe onyo ho de dibia se nche de bo dance wo wanu ene etwa mo obi age omutum size bia ope bia ombetwa ma ho so bia ho hia no ye twa dia ma na ebo ano ha mutiche mudu ya tie firi so ye boda no sonso ma wa ye de ne dia chire mfiri nhia poreporo atuo no ompe we na pade hen president eno ne apose ya agia tum chiosi anopa ene anwumre de bia ema wo sia sinkonko ne ne nkanka ne nyina mfiri ho na afi wo se ne obi ehu wa e de animonyam abrew we no ne aboafo anwumre wo maso asene ye de kase yi ebrew wo
0: Jeffrey Mina say ampa for jin.
1: Obri ya boa. Fantam from India me Jesus.
0: Yani yankoy animo na kan wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube nsem no yemfa.